ay nam ginawa ko daw sa Omega sa ko totomo kadi epetos ang go sutunan da pun pintutunan kadi Charles Omi Morin kasi ban boss kada sa nikot minasya swalto may mo

0: Suwaraw tamay mo.
1: Tamay kong avi dabay na jam. Ko baho tohong upan minit dong suwab. Id pogun to ko.
2: Apal tonibo taraw bay no.

Ya, yeah, tapi kong avi duwa po sa ko ni ko pamupusan ko sa imbahan at ako dong subab tadaw ko anam ko duwa nga pa anam ditibuhan ka apat kasi zam ano kwete ko duwa nga pa nam anam buhan kasi zam duwa nga ibu duwa nga pa nam anam dari makatungkadan do tapi ni avi aniti tamay mo na po may pay dago mantad pa di jam ko anam dong subab dahil da TikTok da Sabab FM om nagi id Facebook da Sabab FM na ikotli na may da tampahot nga vi dahil da Facebook da Sabab FM magi husi husi da pason aniti dahil ano kanu magi sosomo kapisomo miyampay da tampahot nga vi kyo dahil Facebook da Sabab FM kabasa da magi husi husi da pason dahil katawadan kumaday dilsu dari katawadan lagi kumatambahot nga vi dahil TikTok da Sabab FM tamay mo na po miyampay da go manangki aniti manangki boss miyampay da go dahil TikTok da Sabab FM sundong po to dazuk kita dazu nga tamay mo na po kano da mi boss maza da TikTok dito. Katuhadan lagi kumatambahot nga vi dahil WhatsApp da Sabab FM katuhadan na kasasako doong dazu. Dadi mitia hozo duwa hozo pamupusan da kasi imbahan na toko doong Sabab dito kapag uhos ang yan sa pinsa do kadi Godfrey Joseph joget pisampuvan kadi ZED. Dari mentah doa dua hazo di ti, dari tipe dia timpu rekangan. Dia sudah kesayang bandar toko, kadah hivai makin ngovago, dah kesayang bandar toko di ti, dah jam ke onam, dah ngasuvab. Jam ke apa tahu ngapad min suvab, suvab. Tumiyang bos, dah kesayang bandar, dah bosina, dari Sabab FM miyampai di DJ Katrina. Jadi katuhadan tepnaib ko insan po katuhadan kumada dia su dai no ko pangavi do namot bye bye.

Ontok noko hobi nasu do tadau, koin kapas ogon top hinasu it suang kulita do ing himo de timpu opod minit. Koi kakenan iti ho hobi noko matanak ngabi tu kopo miumbak, suang tinan toy organ, om kopo gavit kapatazon monigog. Ada patimpo na tanak tako it suang kulita sundung tu adu. Ubasanay mintong ido iti koon kulita, ubu humabus o mongusi kulita. Poluputon to si sikap pumatinumungan mongungwasa nung nakokito do kivaw tanak pinatimpon id suang kulita.

0: Mababgaam kami maito.
1: Amalasigkaam.
0: Magbuha-buha.
1: Magsapali-suli.
0: Makakaamrisab.
1: Manjari amene ungkaung kakabilahan bi.
0: Kami
1: mon masaba BFM. Siaran hiling sama. Ambal nasa.

jam ka tulo na yung rapamagunan takaw gitiyo na yung sabab VFM kasalulan na ragurumurut pasisinaganan takaw monsoy.

Sabreko, kabisanan na tatuwang kumada kayo din sanan. Aum narikot ka wago. Kitit ko sa limbahan ako sa limbahan bros dusunit sa Bobby FM. Tatuwang pa yun at mayampay do, LP Ropi Alpinos. Kung siko, mantat sa kodong na kayo, dit aw at tingkod-tingkod, mantat ko sa limbahan ako dito. Dito no, nakatanod ako dat pinilaan Anugrah Juara Lagu Artis Sabah ko pa naman. Tahun 2002 na pa onom inakandalan dahil id auditorium ko JKKNS. Amnelan tako na isayat bantugan teko juara lagu. Bayahan kumad sinding lumangad ako di ka. Inawit di Felicity Paimin na sinding manta di Reynold Guntabid. Nasilip bantugan na kelas 2000. Doon na pada manam, timpo ko pada manam. Om katilambo sa kasalimbahan ako diti gisom na jam ko hopodom duo. Dabay na ti jam ko hopod. Talun hopodom 5 minit at tuwang. Harap patimpo, muntak na kayo dat mamaramot dahi tihig konti kosong walu-walu. Turo isa duo lima siyam isa muntak palambus pason. So ay kaw maramot dahi tihig konti kanon nagid palambus pason. Mayad piruruman dat FB Sabah VFM Bigood, TikTok Sabah VFM Bigood nagid. Mid WhatsApp kusong isa siyam apat siyam kusong turu walu. Bah kana tilambusa tako dot makinangol sinding kapagulo bandak tako banta di Kanchan News.

0: Amtambalot ako hitihid FB. Ponsiko, kita ko'y Angelica Ojik, itikus gasabon, Terry Gabil. Kadi Terry Gabil. Kapisanan tatuang DJ, kumanitin sanan tambalot ko do hinabono po. Masa pentanod ko sa libahan sa BFM. Dusun tatuang diti, tabi ibasan ka daw. Ponsiko, naisilian, kapisanan ang tatuang. Malita ko maramit yung malawan. Nungita ko kasiwatan. Hello, kapisanan ang tatuang.
1: Hello, kopi na ang tatuang ko sa GLFLP.
0: Kopi sa nang tatuang na ikumadi at ang pinaitang bulan. Harap-hira-hira pa minit. Panganuan tako kasiwatan nito. Palambus pasan. Ba, palambus na pasan, no?
1: Pa. Kapag ulo pa kumapadi at GLFLP, may pagkanakan, no?
0: Posi ko.
1: May gana pa. Masa, nakupad ta nga. Kampi na natin sila, Kampung Gaur, Rablod. May gala pagkanakan di sika. May ngam sator, may ma... Manika dahil at itla tau kota bulut lagi tika malutan na suwe megadi Abdul Malik Isabin Lechagin dahil amaranaw Kalion Janilunog nagi imadutin yag bagang sagi dahil Ruminding Adila Marius Marudim yagang nagkoy madang koyok mini Peturus si Paulus si Janiope ni Landing kang abisya jigimbon iubog nagi asip ilongkin ni Danse itumas Jalena Isintom imajakong majuna ako nagyaliwa ni ang kambulan kambalutan yagali Eros ay sugod ilusi abibi dahil kapar ay gumo pa dahil ati ni Jenga yan iba na masahom ay at agadatong ulo na tako pamasan nagi at kambalutan ngayon kadaw nagi yung pitpasan ko dat kapitangan tatuong lansan na tali-tali na ito kasi dat tikit-tikit na daw mingka ka na DJLP
0: Pong sigaw kumadi at ang pinay tampulan ito na kasiwat sa ri dat minay minamaramot na di tigkanti pinapalambos na pasan tatuang pa na kano nagid palambos pasan maya da WhatsApp kusong isa siyam apat siyam kusong turwalo turwalo mayam pong sigaw. Akita ko nagitang balot ako isay tinod di idarita nga iti ara ba diti no ya rining nga ponsi ko kumada kayo ten sana ni Izana Juliana nga iti igon kel gonel kebi so sweet jati ponsi ko kumada kayo ten sana baisa pa malahon pagulo dot makinang otok sa sinding hello ko pa sanang tatuang mila nga minsan do so do mentadat radio teka papian penon radio ka mau linggo nga otinsok ka tutok ba wala ta maramit malawan hello kapisan nanta tuang
2: hello sayang
0: hello kapisan nanta tuang Adila nuno kabar
2: si
0: ba main na palambus apa sono tu mi bak ke bak na timpo aku kasalo
2: do
0: wakal
2: Salita si Nagel, Hermiang, Bejol, Nagi e Gimbod, Nagansing, Nagi e Gila Gitani, James Tawin, Luis Pepper Virgin, Mix, Peter Malik, Nagi e Nagi Magiga. Asan mo ba dyan yung tanda ka sa ikiya? Hindi ka na sayang.
0: Ya, masih kok kemana dia adilahin aku na. Bahkan aku nak tahu sinding di ti manuk singgo gulian mentah di Mary inti yang sutunan langat good mulahing di manang ongkok.

pensadya meneguang kadat itu bar penisan. Kantakan El Nino itim puditi asuhatanan na ang pikikir katilambos gisang taon tisa. Tumanod pangantangan bobaswago, kantakan El Nino na pubay na ang abilag karikot rontob talugad, teka adalan kulugad, dot antok tulan ka siyam, gisang tulan ka apat doner ibu doner hapadam turu. Antok timpong kapanaw panisan, awi dati antakan liod, nga paingkuro po, kantakan libagal magalisun tasawot, adalan kalasu, o Korean Y, kigunod pusahan kapya. Milag magilag kapailan babaswago, mayad nadma.gov.my. Tabangan katingaligan o kalidasan tinan, kailog ko ngayon pasarili.

Balik ako ng Ben Hael Bira Pilipino sa kasalimbahan tako, kasalimbahan bros di sunid Sabah VFM, jam ko talo pag yung balutan tako tong penalty, jam ko hapon na misa datatuang. Mantok na kayo muli, nagidati matad karaja, bam lagot-lagot, tan mamanaw. Ay sabada harasam datatuang bayan, akan to. Ngabayin ko rin pa, atuang kasay, indaralan nung atuang na mamanaw, bakit ang pinay, amsang intang-intang tako. Pagulo nila, arahyan ako pa ila na kayo diti pangilaan. Kayon datawan, mantak pagunta ko na suab. Tadaw minggu ka doon hapadam turu tulan ka siyam doon na ribu doon hapadam anam. Daong kasuaban, rumah samid pira-pira kayanan. Daong sudapon, tangus meninggaro did pira-pira kayanan. Susutanan dat kayon di miagal, tangus meninggaro did pira-pira kayanan. Dadong atuang. Bawas tasagit dun hapadam taluh darja Celsius.

Mentok papelo tay kamanghot kahampit kadat it kinayon ano romutolongkot panamangan kadat pagunsaba SDCC dito kaban gawada panama padjam mayad pirmutan hotline tay ka WhatsApp it aso walwalo telu onom siam apat aso walwalo telu onom siam apat aso

alasan na nakagura-gura at tatundo kayo na karong sinding manta di apa ya di tino di sinding rock and roll. Ini na po na ubas da nugari it twist-twist eh kahit tasarok-sarok maloyok nga oh, elan ko dat kaguyo kasari ba at pasalan nagakod. Baham arhian ko pa ila na kayo kikusiatan ko pundah dapatad pasan maya da WhatsApp kusong iso siam apat siam kusong turu walu ngarati pinata di Maria Juhan maya da WhatsApp kadaw kapisanan di JLP kirim tabi kumadeng sanan makikinawa sa Bobby FM kyo DJ ka siyo kumadelo to ako kudi karorumad tuang bayna to harap kabalingkangan na piramutan kadi Maria Juhan. Mm-hmm. Pansi ko, Maria. Matumbayan ako da terima datang akong balutan penganda dat pasan-pasan no. No, nga sanang piramutan nga mga na po rumor-rumor hati no. Haran nagitipasan manta di Lucia Tati. Kapisan ang tatuang DJ kuro-kuro na kabar. Masan ako kumadit ang balut kumagal kay Lucy Doyo, Helen Yong, Florita Kinajil, Yubog, Dimisatur, Isi Talin, Hamania Gansing, Lonely Inggang, Narumbay Pita, Tampulan, Inero Sugod, Petrus, Sam Simbua, Jose Potilo, Antonila Jawinom, Sawadaw. Ting sanan tambalot sa Bobby FM Hinambono, polansan ako na ilidas ko kasari. Ponsiko, kadilusya, baby. Ponsiko, Lucia, baby.

Samtidig lang mo saan takaw at makinangaw si Sinding. Malisli sa ginawa. Kapailaan tumataw mo, manta di Jaunar Matuya. Nga pagulo nila, kanang kinangot ako Sinding dito. Joget-joget ako, may pa lugay-lugay di Rida Malanjang. Kasalimbahan bro sa Dusun sa Bob FM. Sanang kapiyan.

I takaw na pala kiguro kapia magidong waig di Tabagal, mantan ko waig Thomas. Magidong anong gisang walong kalasang adaw na pala Tabagal na. Nga ilo mantong lagi ano kaparagatan dat sa sangulon, may dat adang kalidasan tinan nga atamangan. Hakailo ko, magidong waig di adalan kagubo nga awdong yasadong to ilo bilagawit dat awanit ako waig kumamarumbak dat kalidasan lalabi na buah pinggang dit asansagan papalabas labid waig itinan sunduk po waig to matdapo nga tadal kalidasan to kau nga kikuda lagi adang at panginginom.

0: Limoh na minit na sa ngadaw, dot mangintong, ang pasaugwaig, dit pentimong ang milad papanak, dot nondoy idis, id sarili walay no. Pasauga no, tulang dila, mila maningalig niyawa paganakan no.
1: Cegah edis, cegah dengue.

panudukan manginlay dinahan babarang lalabino takanon litorhoid arumbak. Pakadahon isto ang kabantasagit, suhut ta siriba kapanginlay itreitan tindak balas kimia isto ang takanon, suay ka ilo, ilo nga kanunagi mangantab kasunyan kulat ang bakteriyad mamamarumbak. Mamamagunod kitailan, mamamagunod akikit.

Rondo nga saat yak kasangkayan ngayon, 5 jam ang kota kampinan ang malasa rapoy. Linasu ng lompor no sihup, abulia kasuku siyam ngatus darja Celsius, rapat no patirin ra rumput apua amikapi rumput inatoy, yo abulia pasawak ra kasalawan mayo. Ulawi wawal amati ra lompor no sihup into rawayaan mo yun, wangon mo yun angindang amalasa ra lompor no sihup. Tapi yono ika amarandan apalasa ra lompor no sihup. Umatin taka pasukan kampinan taka, pay pabiyaro kasangkayan aborok ang iwit ra kasalawan mayo. Ahimpin haling ra ika ang iwit ra kasalawan, kampinan tanggung jawab taka kawin.

0: kon ko iho nopo ko sa himbahan makadasan nga manak kupayhan don kapabago di hobby paintunod
1: kinamo isikoy dai sa BFM ko sa himbahan boss kadasan noy god inasi oswao tumay mo.
2: Hi, kopi bosian. Pakinangawno.
3: Pakinangawno. Sa himbahan boss kadasan Saba VFM.
4: Naikot pinasi Oswao. Tamoy.
3: Kanaw. Kanaw. Kanaw. Kinangaw.

0: Apata zan abal au otapot. Pembuhay ko si zan ng katangaban na tuhun magigizan. Pingat-ingat, sungyan apata zan abal au otapot i kapabalan social. So izukon no katapatan onto danon abal i natoy monu. Dadi no momo maguna kapabalan social i abal. Kadapat tazado no osigo ginaga.
1: Itino ko sa imbahan Boss Kadasan sa VFM. Naikot binasi, osu au to may mo. Kanaw, kanaw, kanaw mo kinaw.

0: jam ko nom nong sa kabil pagunot ko sa Bavi FM. Pasay ban boss karazan. Nikot din siya sa auto mo. Hey hey hey, copy po siyan. Dong sa pap.
1: Nikot din siya sa auto mo.

Kopi Bosian. Kopi Bosian dong sebab tu mereka ngapi. Tidak main no. Tidak minggu. Kau dah bangga peram tu dah puhan kau si zam. Id kan senan dah. Tapi mau nak foto kau dah id kapasian. Iho no dah. Hansan dah pasti kena pastikan dah dong sebab tu dah main tidak minggu. Kita tapi mereka ngapi. Lagi. Iho no dah. Hansan dah. Tomai mo na po, da baka kobu om nagi own si ko da pati hong bosa. At tamis ta ko na da po ompus na bay na ti. Tara minggo da ko dubong from tu da buhan ko si Sam di ti. Om anangan jo nagi da namason ko mara to in sanan ta ko di ti. Da kotabian da tadaw. Tadaw da bawang sa pamugunan. Tadaw bawang sa pamugunan tadaw bay na ti pinay ko ngavi. Tadaw bawang na peditingatan dakon do po titikid do tadaw minggu do kumaapat dahil buhan do ko si Zam do tikid taun taun bay na diti tema teko tudu do kapanandakan tadaw bawang son vinon son pamugunan do tadaw bay na napaditi teko taun bay na napaditi nga ISO tahun ISO bawang ISO baig of ISO kapo season niho na ano iti i tema tayo to do do iti ako pananakan na tadaw bawang da son binaon do tone iti muntok niya tapi ako nga vi anangan dyan magawit yozu da mamusaw kamay da bawang da tako bawang na po nga ano iti i di tinui na po nga ino i manak do ka posisyon gumara to ko kan ya o ka konuan do vaig nagi konuan nagi da pangindapuan aha nung miaga day da i na po kinisono nga vi day ho i suok nga oniti kivandi do kay kota ni nga vi i manta di do nga vi reda habus kan ni masa da bavang day ho nga vi kay katan do tuhun nga vi mantada supay kinisonon dayon na may iti na o babang o manak na kaposizon ako na pala ito baik nga dagi dahil panginapuan dahil kaposizon na toko li tinui ikamuhingan toko li tinui bato pala ko nga vi kano tanda ko toko tadaw babang tadaw do bay na diti ko dubong apadam tu buhan na ko si Zam kano mungkin ako tanto na po nga katamay mo tada minggu tada bay na dito miyampay ko dogo izo Benji Pino mamansan do hisan ko makinungo ngavi do ozo ngavi babazan ngavi na ko taunda kung montok diozo tada bay na dito kanaw makinungo sa Papi FM kasimban boss kadasan ni naikot vinasi iso no dahil pamagunan.

Ano ito pinagong habi? Toku hozo. Kukumoy no do babang. Hozo hay di nasupu di taon. Nung aso kasa do vong ibu padom tu ko na. Hozo nga habi kukumoy do babang iti. Hozo di David Chow, David Kating, om nagi di keti. Oritus. Umanangan zo, iha iso komi manta di Hillary Sen iti dari TikTok. Aiso tahun, aiso bawang, manodo to bong montok do vaig ka, mga pagunuan do vaig. Nadi ang tapay ko nga vi, aiso kandaman ko nagi di tinui, di taon po nga padan, magayti. Miho no, niti aiso po i, aiso pahid vaig do pipe kamay di, pangaput di kumari damin, dadi, dahiho i na to bong, pagunuan do vaig nung kiva do oniti ondom ko po kiva hay di sa tabu do vaig do sa damin pasing zana di okanday na di mohen kusay ko na da di bagro to bong dahil na pagunuan vaig dahil na pamupuan dahil na oniti mimpod su dahil nga vi kani magabit na di timba baladi nga vi dahil na nga vi iho na ko nuan do vaig di tinui nung id ko kampungan nga bi di suvay nga kiva ipunganan do vaig gravity ka nga bi di kani maguno nga bi di na naikot na iinko da magyong vaig iti manto kuma nga bi di sado mantad bavang bagya dari dayo na ko nuan do vaig maguno nga bi di ho omiso kandaman di tinui maguno do tobong bantipre ko nga bi kanaw tumihambus mamahis ginawa di kasimbahan boss kada zan hansan do kapanak do kandaman do ko nagi mantok do di azu nga vi sa yung izan di san da bavang hansan da do tumay mo na po tamangan do ko wok zuvo do kinisunan po sa ihi binak po sa bavang niti ada papataam do ikinuhuan tay ko si Zamut ko tay ko ano na po tamangan na to ko babang mo ida baka sa dia babang tu babang na pagya nga okon ko montok na to ko no sa nguhun nga montok na to insanan nung nga montok ko di paguhi babang na po ditinga ino i manak do ko po si Zon kumara to ko na to insanan mam kanaw-kanaw tumihang boss mo mahis ginapad kasimbahan boss kadazan VFM, be good.

0: Kay ho kanangku, mamanaw miyang paihang o sikap ino yung tutunan na bridge walk. No po nga, mungusakinan iawasi matok tundundu. Kapag katanditi, kusulong kozo, om ohan do, panahon nung ahayd toko na daaw na kapangusakinan, tay ko otutuo no, umul, tay, no ko hobibinangkatinan. Apoy manan at tinan, nung songosoan na papanaw kapag katanditi, dasom sa Minggu.
1: Pagkinaw na.
2: Kasahimbaan, Boss Kadazan.
3: Papamodis o da hozo.
4: Tangawasi.

0: iti nangavi at tuho da abal tadaw baino. Tanagaminuzo id kuamut ay sokombakan no kulupot. Papapanto do Malaysia do komohigan Sabah. Kopi po siyan, tabi Malaysia madani, miyampay ko dogo, Ben Givino red abal mantad Sabah VFM. Baina kinangono diyazo abal ipoimpono. Aiso kinumbakan hinuminon tay kinantakan nopiang do nakulupot vaza guzu tana kitukuan tahu titik tahu magnitude id kuamut kinabatangan di Minsusuvab Konyab no kunan do kaupisan bomba o mananampasi Malaysia JBPM kinabatangan do ahal diho mantad pemulisaan o kopambian id PPO kinuizunon kampaino sedko kinabatangan pambambasaan Bukit Garam om Bukit Garam Point. Napupusano kaladya di jam kutu dongo subab sungi anayaan do umuhig om ko zuzubo om natamangan. Pasawa na tuhon magigizon na tumihambus mingat-ingat om papalupot to si sikap kung mga tinimungan mungungwasa sokyo nung kivakan takan tapo-apo. Pagkwediho na boss di Mohingon patunod Meteorology Malaysia Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anip Guzu Tana Dino naantakan di Jam Kohimot Hunga Puram Duvo Min Susubab om Poin Hongkod id Ningkakoton Himo titik iso darja koibutan om atus padamanom titik vahu darja kohisaon miyampay inahom atus padam vahu kilometer kuang hobi tahunga padam 4 kilometer kabatan Kotonabon Tongod. Aiso kantakan tsunami kuma Malaysia. Aohimon do Malaysia kapatutan Philippine mentok papabu lolokiton susamango dino id Pulau Balabac nga apatut sa izukon taho mahom ino tu ningkakoton dino dos miyampay Sabah. Nabos di Montili Kamuhigan datu Sri Muhammad Khalid Nordin sabagi pogun sungkad tukad apatut papapanaw o Malaysia do hang ikosudong kampay no papapantod panamangan o pinggisaman Kamuhigan Malaysia Hohobino Sabah. Tinubung isidore da babasan kapatimpunan Panoy naan Kamuhigan Kabansaan id SICC Kota Kinabalu. Nabos di sido kapakianuan do papantod panamangan Sabah Mintong Nogi. Do ning kakoton Kamuhigan Kinaisonon kampay no panginaman idat sina kabahan kabatan o pitapangan id piyahatan kuasa Tagazo. Manta dino na bawa si Datu Sri Muhammad Khalid Panoy naan Kamuhigan kabanasaan at dadihang monihombus montok papayinkavas to pipi umanan o kopomolotian tuhun magigizon kagumpit tanggungan mintamong Kamuhigan o katanangan Malaysia. Kigunoy no mo ido kalati o tuhun magigizon na tanggungan dioho sandi do tumuguvang panginaman o tundonok Kamuhigan. Kapapanaw Panoy naan Kamuhigan kabansaan mipahod biyampay tuluvan ipapasoto do whole of government om whole of society papampay ino komungan do kapalintaan institute balajalan pamaunan tuhon magigizon kapabalan om community dai papantod Kamuhigan Malaysia. Samok tu nga tus mampazat miaga do pakakalaja kapalintaan pagun om pisampuvan susumikul mungingia tinimungan susumangod om veteran tinimungan susumangod Malaysia minampazat ababazan no komoing. Montok po pahing kawas to pipiumanan om kapayaan kagumpit sukay kumatuhun mogigizon papanju lo ko tinanan asil suang pogun Malaysia hasil do buhan asil do buhan koopo diti. Nabos di Mohingon upisol paimbi bida asil datu Dr. Abu Tariq Jamaluddin magisusupay babazan papanaon id patatangkop pogun kampaino sumuang kampung o mana kopayaan tumubong do mamambalay sukay. Vokon pinggisaman iposotohon na po nga kokunan min sosondi kagumpit e-invoice usin setem om sukay ko nunuan, suway ko kapalukuan, hivang i pelarian, montok menguhan na tuhun ginumuhan papabuzu, kapayahan. Pinabos si Siroiti, dahil nababazan apresiasi hasil miyampay kapabalan pagunsa baid Kota Kinabalu. Sumok atus ona mga panahimong nga ibu, mamambalay sukay, minampazat, dahil kapapanaw, i-invoice, minampay hobi duvolak sa linggit na tayo mo, maza, pinggi sa man, no kamoy. Matali no, hansan ni sino, manakaday, o tinimungan kapabalan, id sabado, pohombus, kapayhaan, kagumpit sukay, minampay paintunod, o masikap kampay no, tungungan, mamambalay sukay.
1: Kakal ko po, makinamaw, abal ipagun.
0: Abal na politika, sumihimbo, mantad Saba VFM. Ababazan, mamahiyong Malaysia, manantuduk do tuhun magigizon, damintamong kinizonan po sayhi, o papapanaw ko basano hidas. Nabos di po paliman sandakan, Vivian Wong Sheyi, hang nokomoy, kapanakaday do council kakadazan sandakan, manantuduk do tuhun magigizon, moy do aw popintaam si Zamut Daiti. Dayho o manakadung babazan mamaguno mahik montok kapagkangan tuhun ginumuan kampay no mamamasi idat pinabos si Sidoiti day na babazan tadaw mamahiyong Malaysia dubongay bu dubonga po damanom nazatan uvang sandakan babazan di tinapo nga pinggisaman do kamuntilian pamuhuminan o kapalintaan kinayzonon ipapanaon do tikid ko himpapuson uvuhan ko si Zam do monikid taun id potatangkop pogun. Namot ino itawaw si Zamgatus tuhun minampazat ababazan tadaw mamuhiyong Malaysia dubongay budubong apodamanom ipinapanaw itpipio kinayzonon nabawas di adun balong Syed Ahmad Syed Abbas kapayin kapas o ababazan dino do tapipi manan tuhun magigizon do guno mintamong kabakasan o bino it kinayzonon o bobo o tuhun magigizon. Pinabos si Daiti, doid ababazan, tadaw mamuhiyong Malaysia, nazatan kakadazan tawaw, id PPR Sri Balong tawaw. Inatinda po nogi di President Council kakadazan tawaw, Muhammad Sofian Muhammad Said. Pitimungan Hansanan Pati Bersatu Sabah, PBS ko apat ngapada miso mambi kuma pamihian kapamuanan paimbida pati na bos di sumovohi Presiden PBS Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam pamihian timpuriti papatantu do nuzudan kapamuanan paimbida kampay no pu Council Takavas PBS pinabos di sirai iti di kapas pinapatimpun pitimungan hansanon taunan PBS kaapat ngapada miso id Kota Kinabalu. Namot ino na boss ni Manunua Tagazo PBS na Julita Majungki na kotay mo o PBS na kasagaan ko upisan ko poligistahan ko tinanan ROS montok ko simbanon ko tulan pati kampay no o kapanuidangan tinimungan papapanaw kamuhakan ko kusazan o konduan GBB is sabiabi bogizan PBS at adi impo no GBB montok tinimungan tangamuhok kiumul padamvahut gisam dubong kapanhima taon montok mamabasat doid kapagatan politik i ohidas om kitongungan nabos si Datu Julita apatut onuan kosibatan o tinimungan tongamuhak do mamauang toyhaan manak tupimanan om nagi mamalati susuzan om tongungan pinggisaman pati suvaiko popoimbuhay kogiginovo tabasi katama om kitongungan. Nakalimbaw ko iso o tinimungan Sabah dahil aitan olahraga Majlisukan Sekolah Malaysia MSSM dubungay bu dubunga padamanam o pinapatindoy do kinahantazan mantok tahu taun misusut. Nakapanimu nga Sabah do dubunga padamhimo midol amas padam tahu piok o padam tahu luzang dahil piboyan nukamoy. Na boss di Vazon Montiri dat Seri Panglima Haji Haji Haji Haji Nor id Facebook di sido inahantazan dino pinapakito sundupan minggisom om disiplin tuhun spot tangumuhok Sabah. Supaya so, kapingisaman momo mahuda mungingiya tinatapa om sabi bitinimungan dahil papabu kabahan spot id nazatan sikul. Nonwan kapamagatangan nogi o kaupisan belajalan pogun Sabah upis belajalan uvang om katoynaan council spot sikul pogun Sabah i minanantuduk om pinapataunda tinimungan pogun. Kapungunso pakahantasan dino do tumihambus papabu spot sikul on papataon da hobi ginumo kosibatan kuma tuhun spot tong muhok saba da papakito tangazan dio ho id nasatan kabansaan om sampamugunan. Id pampusan kinongo sa pagwit ito wadabal tanak gumuzo id kuamot ay sa kumbakan na kalupot. Papapantod o Malaysia na kumuhigan sabah. Kakaniti abal nuho di mulih gobong mantad bogisan berita awal semasa pinarahin di Stephanie G. Forinjoti. Tabi Malaysia madani, kopi posyan.

Tapinay ko nga, Vi. Kapayahan sa kami na pariting nga nambit agay manta di Edward Selva Raja manta Kampung Baba, Pinampang. Papayahan namin po gun E.N. Tarma Raja di jam ko padam duvo at nga padam sisa minit do nga daw di ontok tadaw ko onom ko duvo nga padam onom buhan ko sisam daday ho id hamin pangusapan Queen Elizabeth Iso kota Kinabalu. Mantad no do kaya daniti da manuda papay ho di N. Nadaraja id Pulau Pinang paganakan staun om paganakan magunting na idambono po ngavi do sa ngizon om tapinay wali sa kinabangan naging ngavi na idsodo tayko idsomo o sa konatinan di itong atiagak N. Tarmaraja do ontok taraw koduvo nga padam sisam buhan ko sisam do jam ko padam duvo do nga daw dadayho id keke Tionghoa Tuaran moy do to hinasan ko sa diozu suguto ku po vagu kupayhan suang hami na peritinga namit manta di Edward Selva Raja manta Kampung Baba Pinampang papayha da minu pogun i N. Tarmaraja di jam ko padam duvo to nga padam sisa minit do nga daw di untuk tadaw konom ko duvong panom manom buhan ko si Zam dadayho id hamin pungusapan Queen Elizabeth Iso kota Kinabalu mantado do kaya daniti manuda papayho di N. Nadaraja id Pulau Pinang paganakan staun nom paganakan magunting day nambono po ngabi da sangin tindoy om tabinay wali sam kinabangan ng ngabi da sadu taykoid samok do sa konatinan di itong atiagak N. Tarmaraja do untuk ko dubong ko padam sisam buhan ko sisam do tadaw ko duvo diti do jam ko padam duvo do daw nga daw do day ho id keke Tionghoa Tuaran ikakan iti kapayan na song amin.

Pason kayadan kemadia zuin atong kisadan da paganakan tabi na yung walid smiagadi na ayat di tinudi mantadagay id kasembahan bos kadazan Sabah VFM Hansan Afakas sa motonong ginabodo da tumugubang da timpu kayadan di ti siya unong.

Tapos na jam ko to sa minute na dongo suvab it pagunat ako to pinay ko nga vi copy po siya na dongo suvab kumadiyo zuri katatano do pasahimban to ko do dongo suvab tadaw diti do tadaw minggu ko do po nga from to do buhan ko si Zam.

Taguwang na pata ko kapapa si Don Niti kani sa pinay ko nga vi o mahansan datamay mo na tako o abaka o nagi o kabu o nagi katihambus daon si ko da tikit talaw tikit timpo kani dahil ano na pa yung taguwang ang tako dahil kapasitan tako niti bom kumadiyo so nga vi at umazanzo kivadiyo so ni nakatanod da minintong di hiya piboyan do Charta do Hozo artis do Taiko humozo nga vida saba Taiko class Poda menom Om Id tang Naka Narili bontugan do class Poda menom iti Hozo Di punganan do lumangat Oku dika sinuat Sinupu di Rinal Guntabid niti nga hinozo di untok di kosodop hinozo di Feli Stacy Paimin niti itang kaduvo na po nga hozo i sinupo di Ardi Nicolas hinozo di Loveline Ivy R. Amin ipunganan na bintang menemani bulan itang kataho na po nga hozo i sinupo di June hinozo di Felix Agus ipunganan do memory nazuhiti dayho et auditorium kaupisan do kaubasanan kasenian do pagun teko i JKKN dayet ko takinabalo iti may taho hozo iti nadadi do bantugan do class padamonom iti na po nga Nazu do Kaupisan do Kasohimbaan Malaysia RTM Sabah idsibo do unit hiburan o music muntok do i Kuhumozo tawasi na po untuk di kasodop na po diti class po damonom na po diti nga i Loveline Ivy R. Amin i Huminozo da Hozo bintang menemani bulan i na po ito na tawasi na po nga nahantoy di Miximus Jumi muntok Hozo Semarakan Harapan okay kita na di tawasi na Hozo nga nahantoy di Kahira Maisara untuk Hozo daw bahagia tanpamu kadiha Hozo di Edwin Aboy di nah dari hiyo nang abi i nahantoy red class do podomonom niti kuma podomonom kumazon ko i na nakanjul do di kosodop ni tabi naiko nga abi amnung kumadiyo so nga abi i aw dati nasibatan na minintong kamasa ko mungay intong mahik nutip diti dayo i Facebook ya tayo di Facebook na kang kuda kiba diho ayan no class pa naman mantok taon diti kaunsikan kuma hozo do lumangad ako di ka hinozo di tayo hozo di Renal Guntabi diti nga hinozo di Feliz Tesi Paimin ito may kong avi kanaw kinungo gusto ko tahu hozo kapabago hiti hozo di Joseph Lodin Julius Lancaster Lajungin naging di Jesse Saladik kanaw kinungo to ko.

Guminavo ginovoon ka Hozo di Jesse Saladik di tinunod ito pinay kong avi pagwi di nung auto ko Hozo manta di Julius Lancastello jungin sinimban koposizon ka o mnagi pagwi di piunungan ka di Hozo di Joseph Lodin dapat na jam ko tu podamonom minito dong usubab it pagunat ako ito pinay kong avi taku Hozo ka papago nung auto ko di tinunod it kahansanan do nahisan ko minokin ng home. Hozo ka babago, tapin na kong awi. Hozo ka babago. Naikot binasi. Tantuna po ka sa imban, boss kadazan. Imuhis, yasurati, kita daw.

0: aswal to moy mo.
1: Hi, kopi bosian. Pakinangaw no.
2: Pakinangaw no.
3: Sa himbahan, boss kadasan, Sabah VFF.
4: Naikot pinasi, aswal to moy mo.
5: Kanaw, kanaw, kanaw, kinangaw.

0: Kopi posian do tepinek kong avi na ikot nito ko timpu do itia panakan hozo da tarau minggu dito tepinek kong avi. Tamay mo na po nga manay mo tako pamahavan ng avi mantadi. Anangan, namumaho na id konti. Kinamay na doyozo, isay na po i... Ano iti? Kano? Panlifon ko na. Kadi mantad pamuso ko pa rin pag wala tayo moon ko pamahavan di kapaguho kadi tondo yutong iti mantad dated TikTok iti kadi tondo yutong pamuso at ya pason ko ka kumada tayo sana mo kikinangaw do pangan kadazan kotabian tada minggo kadi tondo yutong iti na isay tondo yutong bangay ko rin TikTok eh andiozo bangay ko pa hide ito nga bingan i dated Facebook na Sabah VFM tutumoy mo na pamay nga alamay nga videti nga hiva na pamay mangayit nga bingan ito nga alamay diba nga panunduwa tuhon na itiid itiya Facebook na Sabah VFM kumanga video zo i Andrew Lakuntaw tapi na ito ko da sina Charles Loginon, Jennifer Lim Mobijon, Johnny Joe, Joseph Wong, Jinan Tiansi, Michelle Wong, Sabila Sutin, Christopher Marcus, Nancy Lian, Glenisi Podjol, Elizabeth Beth, Maria Juhan, Gilo Kustin, Justin Gatim, Hajah Zainab, Muhammad Rizwan, Patrick Jonius Majakoy, Robert Martin, Muhammad Yusri Adila, Papa Ajusi, Maureen Kinjau, Sabin Kangut, Siping Awang, Melkio, Miziol Andang, Lobinjang, Grace Lilitan, Lugay Lugay, Dorothy Fredorin, Florita, Losobom, Laurentius. Charles Loginon, Jaina Takag, Jennifer Lee Mobijon, Patrick Jonius, Ipol Eric, Nancy Sylvester, Maria Juhan, Ligia Liza, Julius Wong Wong, Nancy Lian, ogumu po ngavi Jazu. Nasaan do na ait pangavingan Jazu? Ngano tahiban ko mga ait nga siyo no? Tapi na ngavi dahil Facebook the Sabah BFM. Dari tayo mo tako mahavan di kapaguhod iti Sabah BFM kopi po siyan.
1: Hello, kapisanangan ko sa abon niya, DJ Ben.
0: Kopi po siya, dodongo subab. Dadi, apa sih dodongo subab dito?
1: Ay, awas tamad ti. Ya, pahingga do, pukupel, ti pahingga pusok po tuhunan.
0: Mamay na to, pulan, pamusay, pamusay.
1: Mamaki, hampon si ko nagi. Ay, mamasan, ako pa, kansa, naitatakokong, pinahin ko di, lagang pungga, or ko tablod, may galapagan na kanisika. Ay, pinayin na yun, makilang hinggam satur, nag-manika, hilad, kampura tabulod, amiti kang pinayin, kambalutan na suwe, magali Abdul Malik, Isabin, Ikaliun, Janilunag, Madutin, nag-ibagang Sagi, nag-adila, Marius Marudim, Miagang, nag-madang, talipok nagi Lucia tati bibi dahil papar Rose dahil sugod nagi ikoyok men ipiturus ipaulus Daniopin ilan dienggang ijad gimbon iubog nagi itomas ilungkin yasip nagi danse pamasan na tino danse nagi Majakong Majuna, Mijalina, agungo pa dati, kambalutan na tiyo, DJ nga, tagad, ang tagad at kambalutan na naro ko piyapasan, may piyapasan ko, kapistangan na, kaswab na to domingo, malansan na talidalida, tako, kasay tikita daw, kumanag hindi, DJ Ben, alansan ako talidalida sa paganakan, no?
0: Katakadaan.
1: May gana po. Yung kakano, pasan ko dito, Ben.
0: Dahil na ka na tampulan.
1: Okay, nakanagiya.
0: Nah, apa sih? Ado nga subabay na ka di tampulan. Dadi, ingkuha ko is yozu. Ansan, apa sih nagikyo? kumanga bili ti mamahan kakal na ti depain hubi kakal penggapus na tuhunan ba om katawadan tut sudong pa tuding ka kakal ko penggapus na tuhunan nga makinangaw ko daw kasi imban dito ko daw mo sa pabiti BFM may naikot at binasi tamay tayo mo ito ko mahaba na sumusot Saba BFM Coffee Boss yan.
2: Hello Coffee Boss yan.
0: Na Coffee Boss yan Helen.
2: My God na. Apanday ka na.
0: May na pahubusa.
2: Natindo ni diba yun.
0: Natindo. Nampak ka diba na towering lido ko ano.
2: Iya nakagono.
0: Ba may na pahubusa.
2: Okay kato dan kyo adik kete. Pasi ito ngo.
0: Oh pasi pasi.
2: Paghuhukuma pa yung diaw ang pag-anakan nyo kayo.
0: Katawadan.
2: Sabi sa Domingo, kumana si di Dolores Asing, Florence Boy George, Florita Tinajir, Denise Yang, Lucia Bibi, Adila, Elisrin, si Dato Elizabeth Morris, Maris Marudin, Julita Judith, Julita Margaret, Emilia Gom, Abdul Malik, Mania Gansing, Johnny Upin, Adistus John Modoy, Maria Johan, Lucy Doyo, Ellen Yong Pinampang, Ong Kampay Nosong, Ngobian Di Moki, Kinongaw Rito Ngohi, Do Sabah BSM, Do Hansando, Tumoy Motoko Doyin Koy Dasan Kyo, Om, Tano to ko na da, da pala kato, si mama ta minamangon. So, tadan di Jeben, o bibos basan, sang uyan, mantadago, Helen Yong, inanam.
0: Katawadan, Helen, ina ka na.
2: Okay, may gano po.
0: Kapibos yan, kumadya so nga, vidit Facebook, Sabavi FM, muna gini TikTok na Sabavi FM. Itkan sananda ang apasi ito may mo. Kinaposikan na tanaw pa'y nanti. Tanaw minggu. Kopi po siya nung usubab. Gadi ipol niti. Nansan hinas. Do kinaposikan nung usubab. Timi ang pay balakat o sima. Om tabi basan na tanaw minggu. Kyo. Kadi ipol Eric. Om tayo mo kapay pamahaban. Pagwi na makinungaw to ko. Kozo. Ipongkapon. Kumanong kapan nga video zo. Sabavi FM. Kopi po siya.
3: Hello sayang.
0: Kopi bos yan, sayangku. Nah, ayun ako na Adila. Ya. May na pamuso. Pamuso, no?
3: Ya, bahagia mo. Sipagya, sayang. Tapi na yun, sa iskulang divinuri.
0: Isay, tapi na iku? Tumay so.
3: Sipagang divino.
0: Oh, ya. Sino na iku?
3: Oh, na. Kalma, hiyaan ko na. Ah, kapal ko po tingin niya para si Vanji Binola.
0: Okay,
3: kapal ko rin ito ulit sa akin na di, Helen Leong, Helen Benjo, Sila Males, yung nag-i-i, Nancy Magdiga, Helen Dinik, ang nag-i-i, Manigan Singh, Amin no kapal, nari ako nang ako na, ang makalimang kapal, Amin, sa bagayho di. Rang Sato, Dinis Sato, lalo sa ito ang nag-i-jad din bun. Ang lapok ka. Dilagitan ni ang Kisa Pabadyan, James Tawin, ang nag-i-hilin ng Tanaklaw, di June. Namagahan ka niya, pinsan na sa kami, kaya ako pinamagahan niya sa sayang. Ang nag-i-hilin. Ang Jay Malios Maludin, Panam, Sampulan, Yagang. Abigaitan ko pa yung kumparisitan kanta, kung ano sayang ko. Ako di ang dam, bahay, daaw, anak, pangkat. Abigakaan na sayang ka pa. Ay, badili pa sa kapis.
0: Ba?
3: Nakilabalulak, lalakap, yasasan, labasikyo. Abigakaan na sayang.
0: Okay, nena ko na dila.
3: Yeah.
0: Na, ang ngon to ko ay Adila di ba na? Ah, hi, nandaaw na kapunipon ka. Tain ka na may mo. Nung ahay, may ngon, hanga doon, di magot ako kan niya. Ma'am, tapi na ko nga ka no, kinungot ako, i-hozo ko ang kapon, diyozo ko marino ang kapan, nga vi, diyozo kanaw mo kinungot. Hozo diti, hozo sinding na babang, di Julia Jimis.

0: minat temen kong Javi Hozo di IP Hozo inong mo rutino ni Hansando no his ginawa mo kinong kong Javi inong kapan kya kano mo tayo mo takap mahavano sumusut sa Babi FM copy po siya
1: ko copy sa nangam na aswaman niya wit na Pinay
0: na Petrus inko na tambunan okay tayo
1: abasi tayo nito tabita na naman na Pinay
0: ko ba mamay na pamuso eh pamuso ba
1: pagkulupom umap yaw na ang Pinay.
0: Tawadan.
1: Nalikot kasi sinuwa na aswa mo naman na. Na nga na tamalot ko ng sinuwa mo.
0: Na ikot pinasi.
1: Oh, you know, mamasan po na tamalot na sa Huawei FM mega di tampulan. You know, ay daman tampulan na mega po sa tunan. Anak, may pahindaman mo magapos sa nanay at pinay sa bulan. Anak ko huwag, mamain na po. Umanigin ni Adila, Eros, nag-i-Oyokmen, Abul Malik, ni Yosef Patilo, nag-i-Eros, Judith, i-Yubug, Yagang, Milagom na sendakan ay so dali aswara-aswara di Milagom na sendakan na mo di wadi Milagom di Milagom tawali na po na kumalagit na pinayinilak kapong inabong nampang ang awasiwasin na ngayon na nila kapong ang inayal at sabayang narami na yung nagpanagbayangan ng pag-ano po kasi watan mo na lipon. So, damukay makikinangon ng asuwa. May nagtalaw minggum. Sinangan kumanya yun na lang. Kamitsyakan, Katinay.
0: Okay, katuhanan na ka na.
1: Okay, mano po.
0: Sa Babi FM, copy mo siyan.
2: Hello.
0: Kopi mo siyan, Tabinay?
2: Kopi mo siyan, lagi niya ulit, DJ.
0: Na.
2: Diyan ulit, agang mo type kay madang.
0: Ingko po nang ikan yung madang, wasi nagi?
2: Oo, oh, wasi it is. Sindak ko tala ako naman ito. Sukasuwab.
0: Naikot pinasi. Ba, yagang, may na.
2: Ayos ako, alununo.
0: Okay, naikot pinasi. Ba, may na, yagang, pumuso.
2: Ako mag-uform, kumahapot niya ako, may pagpaganakan nula.
0: Katawadan.
2: Mumusi, diyan ulit, tambakot niya sa Bobby FM. Magal na tampulan, Abdul Malik, Adila, kami Johnny Upin, kami Yubug, Thomas, Johnny Lanog, Sintom, Koyokmen, kami Ross, Dan Sugod, kami Petrus, ang sikaw ni Pasanutino, Petrus, kami Dansi, kami Biduan di Kay Modang Bukit, kami Pasan, kami Senangan, dan ang Aswa, Batada, Omingo, ka kapusyal lagi dat tabahot nga din ng kapan dat nandaw ikakano o si kau na DJ ikakano
0: katawadan niya gang
2: katawadan niya gini kamulta
0: lena ka na wah ba ang tumay ko nga vi sumok na jam kaapat kabahu iti kaapat kabago na hasaan na handay diha sumok na jam kabahu ba om kano kinungo to ko hozo ipong kapan niya su kumari nung kapan nga vi diya su hansan sa kinungo om hisan makinungo do hozo iti

Sabi na jam, sumak na jam, kavaho, sa minute na dong sa vabid. Pag una to ko, tipinay ko nga, copy po siyan, dong sa vab, gumandiyo su, di, katatano na tika sa imanto ko diti. So, na naman na kinungo, kadi Alisabel, daya maza, dahil iti TikTok na Saba VFM. Mamason, so, kumadi, mohoing ko, i-able, Stambul, dadayo, ida kampung Kapayan. Kohiminan ka. Kapag siya na tadaw minggu kadi Alisabel. Hansan pa yung i-mohoing di Alisabel iti i-Ebel Stambul dahil id Kampung Kapayan. Kapag siya na dongo suva mantadogo dahil id Kampung Tinay Kolopis pinampang kadi Livin Molivien iti. Kinaman ko pa hayat papahombos na pason pagoy manay mo sa pamahavan kyo iti na po kohombos ko da sumusut iti. I Simon Justin Mamason kumari July Steven Datu Om Datin Protasius J. Mukiao Johnny Upin Richard Benjinos.